0: akoma geta abagayi geyi emake kona buso gatu sete obuli lwa kubiri baba kona
1: lwaki muzunga nebigambo
0: geyi geyi geyi
1: oh
0: atukoya abagayi geyi kona maina gaife atukoya abagayi geyi mwe Mwono na maina gaifwe
1: Naidine cha ulire Nengo ya wakike Mwono na ya wakisi
0: Kona Omula angira ema keno oyo baba Mwana wabu gweri

0: akulira bannabbi bonna era n'amufuula nga nabbi w'abantu bonna era n'amufuula nga mwana wattu rahmatan lana nga kyakusaasirwa eri umma eno. Tusaba Allah jalla waala ow'ekitiibwa abeerengasa okusaasira kwe ebyengera bye n'emirembe eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Ekyo nga kiwedde, obudde butambudde bwe bwaggulu, ekyokwega kyaffe ekyolwaleo kibeere mu aya eyo gye tulabye waggulu esiŋŋaanibwa mu surati Al Imran, yatugamba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala n'atugamba nti yauma tajidu kullu nafsi ma amirati min khairi muhudala. Waliwo olunaku olulagaane era ng'olunaku olwakubeerawo buli yenna atambula ng'ayitibwa omuntu gwakyali omulamu, kozesa omukisa ogwo ogulowooza ku lunaku olwo ng'okyali mulamu. Waliwo olunaku Allah lwagenda otukuŋŋaanya nga ffenna tewali agenda kubulawo, nga bwe yatugamba Allah tabaraka wa ta'ala n'atugamba nti Allahu la ilaha illa huwa, oyo Allah yeesinzibwa tewali yeesinzibwa okuggyako oyo Allah tabaraka wa ta'ala, neyagamba nti la yajma'annakum ila yawm alqiyama, Allah oyo agenda otukuŋŋaanya ffenna ku lunaku olw'enkomerero, la rayba fiihi, tewali agenda kubulawo, ffenna tugenda kubeera nga weetuli, tewali agenda kujja ng'aliko obugombo obumukuuma oba minisita wuuyo azze mu muviira ayitewo oba abadde mukulembeze wa nnono oba abadde mukulembeze afaanagana atya, ffenna Allah agenda tukuŋŋaanya nga tewali agenda kubulawo. Yagamba nti la rayba fiihi, niyagamba nti waman asdaqu minallahi qiira, wa fi riwaaya waman asdaqu minallahi haditha, ani asinga Allah okwogera emboozi ez'amazima. Era mbeere fanna bwetyo olunaku olwo Allah lwagambye yauma tajidu kullu nafsi, Allah wagenda okuleeta buli muntu yenna, wagenda okuleeta buli muntu yenna, yauma tajidu kullu nafsi ma amirati min khairi muhdala, wagenda okuleeta Abdullah min khairi muhdala, ne mwebyo biwakulembeza okukola mwana wattu nga birungi, omuli okutakabanaku okulabira bamulekwa mulimu mulungi, omuli okusaala, omuli okusiiba, omuli okuwazzaka, omuli okweyisa obulungi, omuli okuyisa obulungi abakadde, min khairi muhdala, naye yagamba nti wama amirati min soi, mu kiseera kye kimu bagenda kubeera nga bakulaga ti bakulembeza okukola, nga bwe tuli abatonde w'otulaba tukola bino ne tukola na biri, naye wama amirati min soi, mu mbeera endala ogenda kulabwa ng'olagibwa ebyokulembeza okukola nga bibi, omuli obubbi, omuli obwenzi bwo, omuli obulyazaamaanya bwo, omuli obushiriku bwo, omuli obwenzi bwo, omuli obulogo bwo, byonna by'okola bibagambako ng'olaba nti by'oteekeddwa okukola bigenda kusembezebwa. Wama amirati min soi, Allah agamba tawaddu lau anna bainaha, omuddu agenda kwegomba singa gibadde emirimu gy'emibi, lau anna bainaha wa bainahu amadan baida, singa jibadde emirimu gye emibi naye nga waliwo distance nene nnyo. Allah yagamba nti nga waliwo distance nene nnyo nga tagala kulaba ku byakulembeza okukola nga bikyamu, alaba nga mu kiseera ekyo tabyetaaga kubanga tebyetaagisibwa waali, ayagalawo birungi naye ate alaba ayinawo ebirungi bitono ebibiyitiridde obungi. Idhan kyava agamba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'agamba muhadith yagamba nti ma min abdi tewali muddu yenna wala amat wala wadde omuzaana yenna omubaka yagamba nti illa walahu akhillau thalatha okujjako omuddu oyo ayina ab'emikwano basatu. Kujjako omuddu oyo buli muntu yenna mu nsi muno ayina ab'emikwano basatu. Omubaka naye atulaga ab'emikwano be tuyina bw'oyinza okugamba nti oyo mukwano gwange nga wulaba olwaleero, oli agamba nti oyo simwagala, oli agamba nti oyo mwagala yakola ki, sitalina kye yankola nene simwagala. Toteeka bantu ku bunkenke era singa nabbi yali anokodde bantu twalibadde ku bunkenke. Mu mikwano gy'oyina gy'ofumiitiriza nk'esatu era nga olabira ddala nabbi yagamba nti emikwano gino esatu buli muntu yenna agiyina. Naye omubaka yagamba nti wa haliru yaqulu mukwano gwo ebbanga lyonna asooka akugamba ana ma'ak nze gw'olaba ndi wamu naawe fakhudhu mashiata wadda'a mashiata, yagamba nti kola kyonna ky'owulira ng'oyagala oleke kyonna ky'owulira nga toyagala. Nabbi yagamba nti hadha maruhu nazo nga ze sente zo mu bungi bwazo ne mu butono bwazo, mu bungi bwazo ne mu butono bwazo kyoyagala kyozikozesa, kyoyagala kyozikozesa, wadde mbogulako ssemutundu, wadde mbogulako kiro y'ennyama, oliwadde mba okuzimbako kalinaayo, wadde mba okuzimbako ennyumba yo, wadde mba ogulako emmotoka, wadde mba ogulako erindaazi mu ssente zo mu bungi bwazo ne mu butono bwazo ze zikwisa ekigaali ky'amandaazi n'ogulayo ag'olukumi, ez'olaba ze zikutuuza waliwo abatunda emmere n'olyayo ey'essatu, ezigamba nkozesanga bw'oyagala, oliwaddembe okunywako taaba, oliwaddembe okugulako bamalaaya, oliwaddembe okubeera nti mwana wattu ologa osigale ng'oziyina, oliwaddembe okukola kyonna ky'oyagala mu ssente zo mu birungi n'ebyo by'olabanga bibi, oliwaddembe nga ssente zo ziyina, ezo zibeerawo w'obeera we zibeera. Era oli abeera mu bbaala lwa ssente ze, n'abeera nga abeera mu kino lwa ssente ze. Zigamba nkozesanga bw'oyagala, fakhudhu mashiata wadda'a mashiata. Wakati mu kubeera nga oyina obulungi Allah bw'akwawulidde obwakasente mu bungi bwako ne mu butono bwako, olabanga naawe w'oyimirira ku dduka ng'oyina ak'ebiri n'ogamba nti bampeeyo kiro ya sukaali, olabanga oyogeza maanyi, naye obanga oyina 12 oyagala kwota ya sukaali naawe owulira ng'osimeedinga small, fakhudhu mashiata wadda'a mashiata. Omubaka n'agamba sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti wa haliru yaqulu mukwano gw'okubiri agamba nti ana ma'ak zigw'olaba ndi wamu naawe naye fa idha ataita baba almalaki bw'onoosembera bw'onoola ku mulyango gwa kabaka tala okutuuka wetugenda weŋŋenda okukuleka. Nabbi n'agamba hadha kadimuhu wa ahaluhu abo nno mwana tusibalala mwe muli abantu bo mwe muli abakozi b'okozesa, abakozi b'okozesa abantu b'olabirira b'otwalira akaveera b'owerera ku ssomero gye batudde, abo abantu baabo bagamba nti mukama waffe, mukama waffe, abakozi b'okozesa bonna balya mu ngalo zo, bateekeddwa okubeera nga baggondera, bonna bakuwolereza, buli akwogerako bavaayo n'amaanyi, oyinza okusingana nga omukozi oba mugagga aina gwaso gwana kwaziddwa naye waba nyiziganyiza n'omusingana nga omukyala nga bana batera okubeera mu busaaluuni ng'atankudde olutalo ne bajja ne bamuvuma bonna abakozi abali mu saaluuni ne bakyukiro yazze okuvuma mukama waabwe lwaki bavuddeyo olw'okuba nti mukama waabwe bamuyisaamu eggaali bamuyisaamu amaaso era abaasirise n'abatunuulira otala we luggwa bamwewuunya ne bagamba ggwe ne bavuma mukama wo ng'olyawo tolina nakyo yinza kukolawo kati yandibadde akola kikuba yakuzibwa n'empisa ithan tugamba nti baabo kadimuhu wa ahaluhu omuli abakozi b'okozesa n'abantu bo mwana wattu mikwano gyo ne yagamba nti faitha taita baaba al malak bw'onootuka ku myango gwa kabaka yaani ng'otuuse ku mugo gw'entaana allah agamba nti maliki yaumi ddiini kabaka omufuzi olunaku olw'enkomerero bonna abadde bakuwaga bw'onootuka ku mugo gw'entaana ku mulyango gw'entaana talukutuka we tugenda okukoma awo tetusukkawo abalala bateekayo na miguwa abalala abasseeyo ne babeera nga basseeyo babateekayo nga basseeyo bwe bamala obateekayo mu ntaana mu jjuga ly'entaana nga bawanika emikono nga bavaayo era ng'osigalayo wekka bano aba funeral service babateekayo na misipi ne gukka mpola mpola nakka mpola mpola nga bateekawo embeera bakka mpola mpola paka kesi w'etuuka we baagitegekedde okutuula era ne bamala ne bajjayo buli muntu yenna ne bakasukayo obumuli ne bakasa nti wali gwe tuzingiddemu ne balyoka bakola ebirala ebiddako naye faitha ataita baaba al malaki bonna b'okozesa na bonna abantu bo b'olaba nti b'ofiiririra onakuwaza ono onakuwaza oli bw'onoolwa ku mulyango gwa kabuli omulyango gw'entaana mwana wattu ffennaye tugenda okukoma awo tewali ayitawo tewali agenda kuyitawo oyo wa mukwano omukwano gwaffe ffenna gugenda kukoma mu kulingiza okulingiza nga bakutaddeyo oluusi bataddeko n'olugoye tebakkiriza kulaba ki kye bakola wansi ne bamala ne baluggyako mugenda okulingiza temukyalaba ku muntu yenna wabula nga mulaba ttaka ne simanyi bajjamaani oba mufumiitiriza embeera olaba nti eddalala lyakutaddemu n'embeera egenda okujja enkya simanyi oba ogirowoozaako mukoze kinene nnyo okusanyusa emitima gy'abantu mukoze kinene nnyo okusanyusa abantu allah baabya abaawulidde mu byabaawulidde ne musalawo okusanyusa abantu ne mulemwa okusinza katonda tukoze nnyo okwagala okusinza abantu katunuulira abaana ba MP bakazi battu basajja battu tewaliwo MP yafunye ssente oba za mmoloka okujjako yalowoolezza kyeyalowoozezza ekinene nnyo buli omu yalowoozezza kudda mu balonzi kubabuuzaako kubasanyusa kubaleetera bayimbi naye olaba otya nga bw'oba nkasizza nti allah abadde mu nsonga yo ye omugyemu otya era okozesezza otya omukisa ogwo allah gwakuwadde omunene mu nsi yonna oba mu buwangaaziwo kale wandibadde oyimirira n'ozimbayo omuzikiti kale wandibadde oyimirira ku lw'okwagala eddiini yo n'oteekawo ky'otadde oba kyakyo oba ki kale wabadde oyimirira n'okola ekintu ng'olaba kikuzza eri katonda wo naye mu mbeera neefaanagana bw'etyo bonna be twagala okusanyusa okuyimirira nabo bagenda kukoma ku mugo gwa ntaana awo genda kukkayo wekka omubaka kyava agamba nti wahaliru yaqulu mukwano gw'okusatu agamba nti ana maak zigolaba ndi naawe naye yagamba nti haithu dakhalta wa haithu kharajta wonna w'onooyingirira na wonna w'onoofulumira nabbi yagamba nti haatha amaluhu najyo nga gy'emirimu gyo na jonga jemirimu jo ejo jigenda kuba nae bulembwe abantu bagenda kumba kumogwe ntana ebirimu jo jigenda kuyitawo ngo mtu agenda kuchisawe ntebe olwalero na gama ngenda kuchisawe bala kuchisawe ntebe na mukomi ya katimba na mugambo komao abaita wano gende eno baina visa baina passport ne tikiti abagenda bebayingira nga gwokomao okoma katimba ngo uba jambo ngo okomao kati ne jemili mujijja ne jitao buyisi ero omuntu atuka mukabuli emirimu jagenda jiri sivinga emirungi ne mibi ogenda kulisivinga obu emirimu je mirungi ne mibi ngo tuse mukabuli jigenda kujabule mbwe emirimu jo ogenda jira bako ogenda jira bako emirimu emirungi ne mirimu emibi jo jigenda kuyitawo ogenda kulaba eswalazo ogenda kulaba okusibako ogenda kulaba zakazo ogenda kulaba okweyisa obulungi abakadde ogenda okulaba okweyisa obulungi ogenda biraba ogenda kulaba obubbi bwo ogenda kulaba obutamivu bwo ogenda kulaba obwenzi bwo ogenda kulaba obushiriku bwo ogenda kulaba ejjogo lyo byonna byokoze nga Allah tabyagala ogenda biraba ngo tubigenda kujja nabo byetuume awali w'oli ng'oli mu kabuliyo era omuddu agenda kwebuuza nti ate gwe ki Allah ng'amuleetedde emirimu gye emibi mu kafaananyi k'omuntu alabika obubi azo mu malaka emirembe gy'ali genda kulaba twala ekyokulabirako baganda bange bye tukola byonna njala twala ekyokulabirako tuli abantu ebbanga lyonna mu nsi mwe tuwangaalira abakola emirimu emirungi n'abakola emirimu emibi dwana nnyo balansinge olabe nti emirimu gino emibi tegiyisa mirimu mirungi saba nnyo Katonda kyovola bannabbi sallallahu alaihi wasallama yatunokolerayo amadhambi amanene ge bayita alqabail amadhambi amanene agayinza okubeera nga gasaanyaawo emirimu emirungi gyonna era n'atwewaza ejitanibo sabal mubaka n'atwewaza amadhambi amanene n'agatwewaza okubeera nga tugettanira gajjawo emirungi gyonna idala abalungi ab'ebitiibwa haithu dakhalta onnawo onooyingirira mu ntaanaayo wa haithu kharajita jigenda kuba naawe bulembwe twala ekyokulabirako omuntu wafumba ekyennyanja n'abalansinga omunnyo esokke naye singa kiyitamu omunnyo ne kikaawa omunnyo tosobola kirya kabibeere ebijanjaalo ne biyitamu omunnyo kazibeere guriinizi ne ziyitamu omunnyo zibadde tewali asobola kubeera ng'azikuliira naawe singa emirimu gye emibi ginaayitamu ne gisinga emirungi ogenda kubeera nga gwakasiddwako okuyingira ebonezi bya Allah tabaraka wa taala balansinga byokola tewali muntu ali perfect ateredde naye weerwaneko oleme kubeera nga weetuumako ebyonoono ebinene nga weefudde gumita atagambwako ogenda kkaayo emmere yo ogenda kkaayo omunnyo mu nvaazo tewali agenda kuliira nvaazo ziri munnyo mungi yaani ogenda kkaaya olunaku lwo emirimu gyo emibi bwe ginaasinza amaanyi emirungi kagenda kuba kaweddemu Allah kyavudde atugamba nti wayuhadhirukum llahu nafsa Allah atwekesa okweryaza amaanya gwe muganda nga mpuliriza ku 88 kawumuze mukagafa mabusoga royo Allah agambye nti wayuhadhirukum llahu nafsa Allah atwekesa okweryaza amaanya ebyo byokola ng'olabanga ggwe alina amaanyi amangi olabanga ggwe alina ekitiibwa ekiyitiridde olabanga byokola osanyusa bantu olaba byokola onyigiriza sayidi egenda okuyamba enkya Allah agambye nti oba weeryaza amaanya abange tubeere beesimbu mu mirimu gye tukola tubeere beesimbu mu nkolagana yaawe ne Katonda beera mwesimbu ogenda kuloga pakadi, ogenda kuloga pakadi, ogenda kuloga ne kiyama ologe osoloki jenango itide mukuloga. Wayuhadhirukum Allahu nafsa, Allah atweke sokweli azamanya olwalero tunko oli mukoti otunka n'ebiwandiiko oyagala ttaka naye ng'okimanya ettaka lyoyagala siri lyo olyegwaniza bwegwaniza wasitula wogamba looya buli ali ku mazima looya we yandibadde Allah wallahi looya we yandibadde Allah nga yayingira mu nsonga zo n'amazima go. Allah atweke sokweli azamanya. Olwaleero ina amanya enchato ina. Olwaleero ina amanya encho genda kubeera munafu. Omuganda kyavagere santi obuwangazi. Obuwangazi bulumia emmese kudiba lya kapa. Wayuhadhirukum Allahu nafsa. Allah tweke sokweli azamanya. Bietukola byonna Allah biraba. Wallahi. Allah sobolo bikulemesa n'otabikola. Niyagambye nti akweke sokweli azamanya. Allah sobolo kugaana okukola kyonna ky'opanze okukola n'akikulemesa. Allah ya ino obusobozi obusobola okugaana okwenda n'otayenda. Notayenda awino obusobozi noleto omukyala yonna gy'omugye oba omugye lugazi oba omugye mukono oba iganga omuleso ogenda kumwendako oluusi mukama musajja ogenda kumwendako mwene ye mutudde mulidde ekyennyanja kyammwe bulungi mumanywe muvaawo mugenda kukola mikolo we mugiteeseteese we mugenda okukolera emikolo. Ogenze ogenze eyo ogenzeeko mu kiyigo obadde osiba zipu zipu n'eruma obwererewo. Nga bossa emabega nsasagge bw'oyongera mu maaso nsasagge kyokka ate omuntu naye alirwedde naye ng'ate zipu emaze okuluma obwererewo olyawo tobitegeera. Awulio siya akubuza atebu zibu chizipu endidi. Ajage zeko nga telita sobola akuongela bulumi. Gajida sa kufuna kajirita wa kufuna makansi. Ana agendo jikusa. Bumaliza buvamu kanyo merako. Osolo kweda kumuchalo yo. Gomazeno kufune bua. Awe njini mgampira guise kangene mudua lido. Allah sobola. Nawo mchala Allah sobola okulemesa okwenda gwe. Allah gamba tabaraka wa taala la yaht Allah gamba tabaraka wa taala la tahsabanna Allahu ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Timuloza anti Allah mugayavu mwana tukubaliaza amanye nabaliaza amanye bakola innama yu'akhirukum. Allah wechitibwa abalindiriza waliyo lunako lulagani omuntu agenda okuluma ku nweze. Byonna bye tukola mu kujoga Katonda mu buli azamanya ojja wepise oyambadde akasawo kalimu ebikola ogenda kwendibwako oba wakatuuka mugenda okwesanyusiza n'owulira nga oyagala kugendako mu manju oba wakadda n'owulira nga oyagala kuddayo ngamba mukyala oba wakadda obuto ne lukyamuka na kubuza na tebuzibuki oba alusa ejenya ya tulide anti buto bangana okulya buto noza alusa nola ko kuwalukanga budaye bwo komao dala musajja gwe nawe mukyala gwe osolo kole emikole ja kulese wali kusese muli kudukana era nawo yambalango yezo gendo semerewa mwe nengo li descende zono wayahadhirukum Allahu nafsa. Allah atweke sokweli azamanya. Statement ya Allah jiyazako ya gamba. Wallahu raufun bil ibad wa yuhadhirukum Allahu nafsa wallahu raufun bil ibad nagamat Allah mkwata mpola Allah mkwata mpola iria abadubi Allah mkwata mpola iria abadubi munomunsi Allah wechiti wa atubikirira mkwata mpola jetuli agendo kola bitoge deke byobwenzi Allah mubikirira nata mole siri abantu yena avayo najja nalagensi ngabo yayenze kumukagundi ngabo yakoze kino ngabo yakoze kino Allah raufun mkwata mpola iri abadubi kubanga akimanyi yatutonda musume tuwanga alira Allah atukwata mpola naye atayi n'olukwata olugendo kubera olw'amaanyi ku nkomerero nga bulaba omuntu alima bwabanga alina kasooli ng'amukoola oba akoola bijanjaalo oba akoola soya atambuza enkumbi na bwegendereza mukwata mpola eri kasooli ono kubanga akyali muto ava mutunsa akyali muto akolebwa n'ebijanjaalo we bityo abikwata mpola naye waba atuuka bikungula teri ya kwata mpola bijanjaalo nga abikungula oba kasooli bwamunoola wakasukeri nga akaze ebiko bine bayita ebisoolisooli kwakulidde abisamba na teke takyagala kumanya naawe Allah watu wagenda bwatyo Allah yakola sisitimu ye wano munsi akwata mpola ng'omuntu walabirira kasooli we omuntu walabirira ebijanjaalo bye nabikuba ng'atandise okubeera nga bikaze nabiwutula nabikuba mumbeera efaanagana bwetyo Allah mukwata mpola gyetuli busiŋŋana abyala amalagala bw'aba ateekamu amalagala mu ttaka mukwata mpola agabyala n'obwegendereza tagala gasikayo naye ate waabeera nga asoggola lumonde agasikambula busikambuzi tagala kukwata mpola nawe Allah bw'onoomala okuva mu bulamu obw'ensi ne bakuteeka mu ssanda yo n'ogenda obukwata empola bwa Allah gy'oli waaba abuwummuliza waabeera abuwummuliza Allah oyo yatulekera ekitiibwa n'atukwata mpola naye ate yagamba y'omu Allah n'agamba muteeke ddala inna batasha rabbika la shadide mumanye nti Allah tabaraka wa taala mwana wattu inna batasha rabbika la shadide Allah ayina olubuka olukwata Allah ayina ebibonerezo ebikakali byetagenda kubeera nga tusobola olwaleero mu nsi owulira abantu bakuriyeitinze ne bateekawo ne bagamba tulina bino ebibonereza tulina na kino olina afuna okutya ne Allah agambye nti inna batasha rabbika rashadid bikakali bigenda kubeera nga biralamu sibye bino eby'omu nsi bigenda kubeera bikakali tulaba Allah yagamba mu Qur'ani ekitiibwa n'ayogera ku baddu abagenda okuyingira omuliro Allah bagenda okugamba nga balajana ma agana anni maliya halaka anni sultaniya Allah agambye nti khuduhu fagulluhu thumma lijahima salluhu niyagamba thumma fi silsilati dhalauha sabauna dhiraan fasiruku innahu kanu la yuminu billahi al-azim wala yahuddu ala ta'amin miskin niyagamba falaysa lahu al-yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la yaquluhu illa al-khati'un Allah inuru kwatoru nini abaddu bagenda kulajana ne sente zaabwe Allah agambe bamalayika nti abange khuduhu fagulluhu oyo alekaaniraawo akwatibwe mumukwate thumma lijahima sallu mumukasuke mu jahannama naye temukasuka bukasi mumusibe enjegere ebitundutundu by'enjegere mumulisibe enjegere wano si wakulekaanira naye ng'enjegere ze bagenda okusiba zigenda kubeera nga ziyisibwa mu kamwa ko nga zifutukiramu emabegawo eyita obukyafu bakuteeke ku njegere. Allahu akbar. Bakuteeke ku njegere ate nga teri kufa. Dero omuntu ayinza okubeera ng'obulumi bumuyitiriddeko n'agamba nange nfe obulumi, kale kanzikirize nfe, nfe obulumi, naye teri kufa olunaku Allah lw'agenda okukwata omuddu. Teri kufa. Kyeva agamba thumma la yamutu fiha wala yahaya, togenda kubeera mufunti oli awo ofudde wala yahaya, wadde mbulamu bulooza nti nno. Omuntu muno Musa agamba kangene mpumulemu nkooye, ne mugenda okulaba omulwadde ne bagamba nti omulwadde wakubemu akayisooka abadde ali bubi nnyo, ne mulekaawo mulemu temwogera, mwogere empola mulekaawo mulemu. Wallahi teri kuwa omulamu gy'ogenda. Wano Allah abadde akwasa raufun bil ibadi, mukwata mpola eri abantu be, mwekaja mukwata mpola, naye ayina olukwata olunene ku lunaku olukomerero. Obamanya ayina olukwata olunene lwagenda okukwata abantu nga tatunulidde kala zaabwe, tatunulidde ebitiibwa byabwe, tatunulidde buyivu bwabwe, tatunulidde bukulembeze bwabwe. Laba abakulembeze Allah agenda bakuleetera bonna nga bali ku mpingu. Abaali abakulembeze oyo mukwata mpola mu nsi muno, akubikkirira n'akulekera ekitiibwa kyo. Obaoliawo ofune amagezi otegeere, ozzeeyo bye wabba, ofune amagezi otegeere, omwenenyeze ng'okyayina obudde. Ng'okyayina obudde mulinde kole fujjo lyonna ly'okoze, wonna w'oyagadde likole, ne waliyo ayina amajaaga, teri agenda kugamba nti awummuddemu olw'ebibonerezo. Bakutadde ku njegere ate ng'okulyogera kubeera ng'okwetaaga n'okunywa ng'okwetaaga. Allah aleeta ebyokulya n'okunywa, abaddu abe mutadde ku njegere. Thumma fi silsilati dharauha sabauna dhiraan fasiruku innahu kana la yuminu billahi alazim wala yahuddu ala ta'amil miskin falaisa lahu alyawma hahuna hamim. Olwaleero temuyina kyakunywa kyonna okujjako muyina kya lweji. Wala ta'amun illa min ghisrin, amazzi ag'elweji ageeseze ne gadda ne mukati ate nga abaddu bagenda ganywa ng'ennyonta ebatta ge mazzi ge banywa mu muliro. Wala ta'amun illa min ghisrin, temuyina kyakulya okujjako kyamaggwa ate nga gakaawa. Walla atumalire mwe baganda bange, banyinazi baganda bange Allah aleeta okusaasira kwe mu nsi muno n'akubumbugula gye tuli. Gwe tunuulira yali waddembe Allah tufulanga boolaba enkoko gye bagenda okusala ne bagigoba ne bagamba nti enkoko gye mba mugobe esalibwe. Allah yali waddembe otuggyako ekitiibwa kyaffe n'atatuwambaatira n'agamba nti ani agenda okufa kivumbi. Bamalayika baaligobye taatawo nga tewali na muntu akutaasa, ne bakulaba nga taata atya okufa. Emisinde ku kibira, emisinde neeno dduka, ne bakwata ne bakuteeka mu kabuli ng'otegeera, ne bakuteeka mu kabuli ng'otegeera, nga bwe bakwata omu ne bamutwala mu kkomera ng'ategeera, walingidde kabuli ng'otegeera. Ne Allah oyo omukwate empola era ow'ekisa eri omuntu omujeemu abadde amujeemera n'omulongoofu adde akola byagala, Allah akusirisa busirisa. Allah akuwummuza buwummuza mpola mpola, ne balaba ng'olumbe lukutwala n'omala n'oggwamu amaanyi omulundi gumu n'osirika. Bw'omala okubeera ng'osirise abakaaba ne bakaaba ne bagamba tujja muzika ku lwakutaano, tugenda musuzaawo ennaku bbiri n'agumiikiriza Allah, ne bakulekawo ennaku bbiri ng'okyali awo, ennaku ssatu ng'okyali awo, nenga achimanye sawa yo naba kuleta. E sawa yo no ingira kabuli. Bamolo kuingira kabuli. Bakutadeyo. Wakatimu biwobe. Wakatimu kunakuwala. Ngalo kaingira musonga zo mrundi omulala. Ngagamba malaika. Oyomomudi zo moyo gwe. Ademu ategere. Nga wabada ategera. Fabasaru kali yama la hadide. Nga ulo na kuulu. Amaso galabange chuma. Nga galaba ukuiti ya. Nga chalaba mmeri. Galaba bintu byanko meriru. Aluka kubuze chibuzo. Lakali jitumuna furada. Kama khalakanakum awala marra. Ozewe ka. Nga we nakutondo lwelebelie. Ozewe kagja mada. Bonna abaddeba kuwa goba leseyo. Ulabi ngeenda gano zange. Inna wa adallahi haku. Ulabi ngeenda gano zange za amazima. Amazima gali inti omuntu yenna. Bwatuka muntana Allah mudizo kutegira. Iyaba dagenda munnimiro. Iyaba dagenda Kampala. Yaba dagenda musafari. Yaba dagenda wano. Nafu na obuvunye mukubo. Agendo kudenguru. Ngari mjuga liantana. Agendo kudenguru. Ngari mjuga liantana. Iza njaramba juki zeto gidekoro walero. Tugambye. Ombaka ya gamba sallallahu alaihi wasallama. Tewali mutie na musimuno. Illa walau akhlau thalatha buli muntu yenna aina abe mikwano abanna maddala basatu mikwano jojo ine janna maddala satu ejo jetulabye tulabye mwe maliyo jikoze sebulunji Allah ya gama tuwa butagi fima ataka Allahu dala al-akhir Allah chona chakwade chinonye mwe nyumbe ye mirembe. Allah chakwa ulide nonya mwenyumbe ye mirembe. Longosa Allah byakuwadde. Longosa Allah byakuwadde. Nonya mwenyumbe ye mirembe. Takuwadde sente Katonda. Obirenga wefulo kubera nti oli wanjawulo. Wabutagi fima ataka Allah udala la akhira. Mkwano go wukubiri. Wangala nava antunga wege ndereza. Faini yegwe mkama wawe. Yegwe mkama wawe. Bonava kolira gwe. Ulwaliro baku wana. Enchaba genda kukuwa yobona. Bagamenti genda. Bion not obilesi. Bonna abantu abatwagala ennyo abagamba nti yomfanfe wange tewali agenda kugenda nawe mu kabuli. Kabuli nyumba ya muntu omu. Ana baitu wahid. Zeri nyumba ya muntu omu. Ate nyumba ya kizikiza. Ana baitu dudu nyumba ya biwuka. Toina gogenda kubana ye muntana. Osiri ikirira nga obeerawe kango oli mutoyi. Ila ogendo okubera wekango li mkabuli. Oyingira toyi wekanga osimye. Ila nga tuagala mutie na sembira woli. Ne obera nga tola bango li muzibe. Bwa maloku sitamiayo. Aputadeo na afuruma. No male mirimujo. Ogenda kubera wekamu mutana. Ogenda kubera weka muntana wefeko. Wefeko wikama gumba go. Bike bisambi byo. Bike mibi biko mobili gwa mchala gwe. Teri yo muntu agenda kuvambula muno wensi. Iro ulira. Abadde musi muno. Nga ayambala legingi. Ayambala musala nkwawa. Kumyaka ejo jatulude. Nayo jakulira agenda okwata omuzindalo gagamba omugenzo ono tumutadde muloti amakumi asatu, tumwambazza ekyambalo kye, tumwambazza gomasi weziti, tumutadde mu mbugo 15. Ata abalala bamwino gamba nti zonengo yenga zibamwadde ne bazaana bwazi n'agira ne gomasi bamwadde gomasi abakyala abadde mu unisima biki bamwadde gomasi bazadde mu kezi bannange gye tugenda teri paasi ba gye tugenda teriyo mazzi gye tugenda teriyo katale gye tugenda Allah tayagalanga ngoye singa yali atumye engoye nga zayagala abantu bandi badde bagenda n'engoye bannabbi be baligenze n'engoye Allah tatumanga kongoye Allah tatumanga kongoye twagenda emakkeyo waliyo omusajja omubamuyita Ajimugulusi. Ajimugulusi musajja mukulu muko musajja mukulu nga wamanyi abasajja abakulu baagala nnyo ekkooti yajja ne kkooti ye ne mugamba nti musajja gwe tugenda kusala alidhuhuri ne mugambe kkooti otaddeko yaki era ekkooti walese yaki ha kkooti yange njagala nze ni mwambazi w'amakooti ne mwatukirire wakati mu musana pereketya nga gwe mudiguliza ana mutano mugulusi wabawulira asobola okujulira twamala okusala dhuhuri okuvaayo buvi wansi kukaaba okusala dhuhuri yawummuza ekkooti oluwummuza otali lwakuddamu gikwatako wabula oluwummuza olwo gisuula ng'eyo kyanga paasi ng'eyo kyanga paasi ng'eyo kyanga paasi tiyaddamu kukwata ku kkooti siddamu namulaba nga ayambadde kkooti paka n'olwaleero abanga ab'ebitiibwa Allah tayagala ngoye siyali ayagala ngoye yabadde atugamba nti abange mwambale nga mujja gyendi kyovola bantu wajja toyambadde era mateeka oteekeddwa okgenda nga toyambadde bannange wajja oyambadde wajja toyambadde wajja oli bwereere era olinagezaazaala akaana akambadde suuti kambadde jaketi aliza n'okkaddukako bale kyosadde mwana wajja oli bwereere ne baleeta obugoye bwe baleeta nga si bwakwambala wabula bwakuzingamu buzinzi nga si kwambala era ogenda genda nga toyambadde nga tukuzinze buzinzi mu ngoye nga tukuzinze mu busuuka busatu bakuzinze mu busuuka obwo ogende gye wava wajja toyina kyoyina Allah byakwetaaza tabyetaaza takwetaaza ng'ogenda nti obisitudde byakwetaaza biri mu mutwe gwo emirimu gyo gyegiri fayiro yo gyagisiŋŋanayo gyeri gy'obadde okolera fayiro yo gyeri tekyetaagisa muntu kuva ku prizoni ekirinnya n'agenda mu kkooti fayiro ye si yagireeta agenda n'ogiyuzaamu waliwo abaleeta fayiro be fayiro ze waliwo abazireeta naawe tofaayo gwe genda nga bwe wajja nga tolina kyoyina byokoze biri ku fayiro bamalayika bagenda kujja ne fayiro fayiro naawe ogera girabao ku lunaku lwa nkomerero oyinza ogiyuzaamu nalabyeko omusajja mukulu ata ne Allah atusaasire nalabyeko omusajja mukulu eyali derigesta yagi abantu kinaaba kitya ku nkomerero olaba jasiti akalulu akali Allah akutaasa mitawaana omuntu agudde muli jasita n'agiyuzaayuza n'agirumaaruma wakati mu kwambala ekkooti Allah atumanyi nnyo Allah atumanyi bigenda kujja buzzi era ojja kulabira awo nga baleese ekitabo kyo fa amma man utiya kitaabahu bishimaalihi ojja bbira bulabi wayuhadhirukum llahu nafsa Allah atwekesa okweryaza amaanya wallahu raufun bil ibadi wallahi Allah mukwata mpola gyetuli Allah atukutte mpola nnyo gyetuli Allah atubikiridde maliriza ebigambo byange egyo emikwano gyetuyina Allah atugambye nti mumbeere efaanagana bwetyo mukwano gwona asembye agambye nti ndi naawe haithu dakhalta wa haithu kharajta wonna w'onoofulumira na wonna w'onooyingirira ndi wamu naawe najo nga jemiri mujo. Emirungi nemibi mbagambye lwana nyo omunyo gulime kuita mchapati. Lwana nyo omunyo gulime kuita mchere mvazo. Weguna itira mama tebagenda jiri emmere yo. Bono lwana ebibibyo nebeera nga bikize ebirungi by'obungi ogenda kubeera nga kaweddemu ogenda kubeera nga ozikiridde. Kola byokola ebikusobyeko gamba nti astaghfirullah astaghfirullah eta istighfar mu mbeera ez'enjawulo. Tokkiriza kugwa mu madhambi manene. Gola banga amadhambi ago tosobola gakolera mu bantu. Bwe tugamba nti omuntu omushiri kwawanika omukono tosobola kuwanika. Olw'okuba nti omutima gukulaga nti okola kikyamu. Buli omu abeereredde andimoredde nti agenda kusinkana Katonda awatagenda kubeera muvunuzi awatagenda kubeera mutaasa yenna. Wabula Allah agenda kutiikako amaanyi beera mwegendereza obeere ng'okola Katonda by'ayagala. Allahumma arhamni bil Qur'an واجعله نورا وهدى ورحمة اللهم ذقنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جعلت وارزقنا تلاوة عناء الليل واتراف النهار واجعله الوارث منا واجعله على من ظلمنا وانصرنا على من هادانا ولا تجعل الدنيا أقبل همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إليك الظالمين اللهم إليك الظالمين وإليك المنافقين وإليك المنافقين اللهم نجنا من النار اللهم نجنا من النار اللهم نجنا من النار برحمتك أرحم الراحمين وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله آمين آمين أوكي tugende mu kitundu ekyokubiri kyana munana kamuze mukaga fama busoga royo program dawe tuwetambudde eya olwaleero tubagala nyo mwetwagala mwetuliriza tugenda gyemuli okubeera nga twogerako nammwe abali ku mwaga kyana munana kamuze mukaga fama busoga royo program ya fene etwa program dawa eyo kumpine wala nge kutusiwa kwa baganda wa Pharmaster Gwemin Company Limited ya waburu ribbon abono mwana tunagaba kutusake ngano eya kavi ngane womera abali ngane gonda ate ngano abali jivafunide mwe mirembe tuwe wazabu na wasodo jikoisa ngano ya waburu ribbon bagame tinu tuwajisa zeko ya saliduako olobulungi bwa mwemu abatuliza abalungi yasaliddwako emitwalo musanvu jokka ejawamu we kwatengano ya Bloodborne ngano ya buvunanyizibwa atengano egonda omwana waffe wawano ajikola tubagamba timwebale nnyo mwebale ddala era mutekateka zaffe tugamba nti nno botuka ku opposite paramuka Kayunga Road ojja kulaba ekipande kinene nnyo kiriko Master Gwemin Company Limited 8 Waburu Ribbon era obango ina kiwetaaga nga gwoli wala tojja kutojje eno inzo okufuna obuzibu wabula beerango yita ku namba zineze simu tojje eno kumala buddebo kuba ku 0755539796 oba ku 0785309963 bokuye ku simu ezo obategeeze nti mbadde eno wala n'enjagala engano yammwe ngifuna engera gifuna ntya bagenda kukola pulogulaamu yonna egikutuusaako mwebale kutwagala ameggwanga lyonna mutwagadde si wanooka wabula abantu batwagadde ku ngano ya Bruribon mwebale nyuma bali ddala mwebale tuwagira era tubategeeza nti essaawa yonna tubategeeza nti ofa yammwe gitwabawadde eggwako naye mbagamba nti ekyaliko kwata emitwalo musanvu ogibawe Fazira mugambe bakubuuza nti wakyo tuwedde sente seka yatugambye nti no tubawe emitwalo musanvu mutuwe ngano ojjeko ekikwa ky'obwavu embeera si nnungi mu nsi olw'okuba nti abantu bangi bonna banoonya sente naye kwata akasente ko obeere nga weyagalira Master Gwemin Company Waburu Ribbon watusako programu eno programu dawa kumeyoga china na munana kamuze mukaga fama busoga royo abange mukirize bwe mukirize ebigambo byange byolwaleero Atera tugende ko masimu gafenga ulijo kasina bagenda masimu gama agamba tya jomo kachira webale kubera agamba tya Jousen Kakande webale kubera yo mkwano kutawanya bikulike agamba tya ajamada sechito agamba tya ajumu yangu webale kubera yo papa agamba tya ajedruma kali mbasaba agamba tya Paulo na Galava agamba tya saji ya sarala mwebale kubera yo mwebale nyumo wale dela mwina watuliza balonji mzee chimina botyo masuma ya kalilo mwebale kubera yo mkwano agamba tya Mira Kalilo mwina tuwagala nyo mwebale tuwagala agamba tya regional kazi a Dr. Hussein Bowa mwebale kubera uneshe kasimera adivasoga mwebale nyo mwebale dela kali esimu mzigude gwenda agalo kogea na fe tugama antiwe wetaye weyogere yogera choyagala otubulire joli
1: wani assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jake lidio alaykum assalam wa rahmatullah
1: oje bali mkwano
0: ani ono
1: ono abasa alonga ambasada omudamu mu speaker wa basimoli
0: yesebo
1: we bali kuweleza gwanga
0: kali se
1: otusomeseza munange anaba butabuliza wazi mukama ene yogugo gukoze abeka yanjabo nabakwagala mukama katonda kunja galize kyo singo kwagala
0: na pale wera ba chana mwana kamuze mukaga fama busogalo yo program tawa iyo kumpine wala gama tino wanji oyabadde salo ngamba sada wanji webase
2: wawirenga muhammad yekuwe buvuma
0: buvuma bagamba ki yesebo kale buvuma mulungi kale chana mwana kamuze mukaga fama busogalo yo program dawa bale radio ni sanyusa labo mtu ave kayanja na atalonto kaya na agende buvuma ona avoga tugenda embaye katugenda ruddawa aloga matino wanji
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: ono dereva owa special omulongo kato aseri nyabi
0: kato sa sokolira yesebo
3: oko wacha mugananga
0: yetulisebo
3: webalo kuweleza
0: kale sebo
3: osomeseza nsaba Allah kusime
0: amina
3: ajala kwa alifu ina kwa aliva kwa galanyo
0: kale owange aliyo gama tino wanji bakute gama tialo
3: hello
0: wanji
3: webalo kuweleza iwanga
0: niono
3: Kaiwula mosechido mechido kansalo mluko kwa itubo kuwe kabila masanya lazi
0: Amo sinisa niso kulida
3: Ha, aifeka
0: Wanji
3: Hili kuchende kuwa nganku kwa ine
0: Ha, tuwari, ito ina
3: Otobu sende ye uvunani zimwa Tuma ine zewe simo kuwe lo siri anu
0: nekalo kunde kagwe Chana wala kamuze mkaka fama wanji sebo
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Umulidi. Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
4: Jawanu kashabani wa kiti wa jikola ee.
0: Agamba ta Uthmani wange.
4: Nani jari mulunja kalutu waka wangu disiu.
0: Sumani, kati sumani ye gundi.
4: Haa.
0: Ee.
4: Wado chumonyiza majidu elea ise mulunji mukama wafuyu mwana akoze nyo mulunji nyo.
0: Katuvaa yeyo.
4: Elea kuhuli liza feka wema likusemesa minani.
0: Kale sebo.
4: Nani ndi wano.
0: Ee.
4: Ncha
0: Soko chila hila hila lazo Kali china na maraka umuze mkaka fama mbuso garo yu
4: Wa rahmatullah
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah
4: Ako vata mwidukulu wa chisoro
0: Wa alimuziku wa chisoro Muhammad Chivumbi
4: Oge misa mutawani wa anti mande Musa owa mobero mande walumubloko si ena wanyago Era nga nkubye program esinga kuwulirizibwa kugwire buno nga buli customer wanga nsala kwa nkwadi ese kajivumbi ndi kwawo
0: nawo
4: abazi bagali nti omusomo gwawo nfunye mu byokwega bingi barakallahu fikum
0: kale kira na mwana kamuze mukaga fama busogaro yo gamba tino wanji
5: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
5: isaile badiru bufutula
0: badiru nsani sokuli ya badiru
5: Tena altanga ilo kulizaka.
0: Eee.
5: Ewa loti semesa.
0: Kari sebo.
5: Barakala afika.
0: Kari wafika mbarakala.
5: Allah kusaslimu.
0: Kari uwangi.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
6: Murwati rafwezi kira mayuge.
0: Eee.
6: Eee kivumbi wale kuteka teka kaburi tinangu.
0: Hehehe.
6: Watume siza. suratul Ali Imran ni wino yakala ida sawa Allah salli ya rabbi
0: kale chenana mumunana waji sebo
7: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullah
7: ana masha abedi
0: yes sebo
7: kabuli ya mkomu teri kuchesa teri kuchesa

0: kuva kusaidi yedei gangeyo we balwe mulimo goli kwa la mzei kansala chibumba alajabu nono mkula singa kuchampioni ngamu nisuanga deduwa ilo ya nakavule nga batula kubantu sende da paki inge biyachi so alia unitimu ye ya bantu baikusobolo kubanga te batu uliriza choli kwa la chiru njino we balwe kubanga te mgema ensuange daba na bugweri raza daba na iganga na dale ensuange debyo bula kubanga te bulichimu chongero kubanga chitambula bulunji ino nga jenko meiza wali omwami nango mwami ono ni President Museveni ngeso kukubanga ate achalira ku district ye Buyende President Museveni yaje yachalira omwami ono mu district ye Buyende ndiyo da president yo kuchalira omwami ono we balesebo we balikubanga ate oliyo muntu wife ino nga jenko meiza maina ndaga kukobera President Museveni yali atu ya Buyende nga jiro chalira kwa abalimi eno ni yagitwala paka uwe ize modo farmer Sada mulungi ino musada chakubo neraku Halita unyeyeru nduwa mzeyo chandi jinsi mye ino weba lukuba ngate We no kera kuchena na munano Vasedi dankone Weba lukuba ngo kera kuchena na munano Katoneze mukaga Busoga royo radio Uti abantunge mwamuli na impact kuchalo Nadala positive impact betu singa kuba ngate Tueta agabli chimucha yongero kuba ngate Jitamula bulungi ino Mami tuwe Godfrey Nine jinduche singa okwenda kumuka makatonda Ampo okuswala Ampo okuswala Oidi okuswala ni kuchimwe chukolwa. Chukulete okwebu ulirida.
1: Okuswala otia.
0: Okuswala nti ndiko lechintu gundi. Ayense na ambo netia. Nukumfuna mnu unji. Echo kastoma na kuswala mumutima gweye mwene. Echibi cheni. Wovolukulo wazo kukole lechintu ekitali chabu untu. Ige mwene ni wosoko okwebu ulirida. Walikumfuna mnu unji. Musala densa wa muka makatonda. Miasaba muka makatonda abi nkolere okuswala nga kubemu. Godfrey ya galo mtu yako lechintu, mtu ya yugira statement, mtu yako lebintu, nga imutu magumiza kwebu ulidida. Kapo nero kama mtu butaswala. Godfrey sobole okuba nga kuchalote ambula poge mula. Nga ye gowe muire gano. Iwo na ajoti tolija kuba mkaswala. Okuira tobe mkaswala. Ni iduzi wabu lokoti ya nuguni na muge mula mubantu. Kankuwe chobo nerako. Ife tuwe ine ino, tukulire ino, kati ife tuwa kulire ino mubialo, tau ni tudidiye mboku loyiriba. Aye, waluwa abantu abandi tuwa kulanga nabo. Nga yugila seti mendi ya mali ya kati, bana nkola chi. Nga kufra mnuji.
1: Ezachiba sobala kunkola.
0: Oyo omuti magwe tiguswala. Ekitegeza muye, tosobala kufunamu, chikolo chakwebu ulirira. Omuntu ina katonda goya uo kuswala. Chana akola, aso kalo uoza kuchine ilirira. Memale ya chukola azira mukuswala achukola bukole na galale katondo unakolwa lero ni damu isogo nkusaba mu byobo nkolero kutanika nona kolwa lero mpe chukolo echo kuswala mutima gwange
1: obona
0: chukolo echo kuswala mu maiso gange
1: enseno ebisere bisinga kyenda twafisanga wakasera twakobera abana Uganda na bana beach ebirino kubanga bikolebwa munsi mino bobanga oli mulam bwebucha katonda na kuwe chila vechobulam amazima gene chenda wako lechintu though iwe chivachiri kuyamba aye ngatichiri kwa sabantu bandi nsubiro liku ntegira
0: you know.
1: Chenda wako lechintu though iwe ngo muntu obo li benefiting am aye ngatichiri kwa sabantu bandi oyuolisi makatonda zena ikiriza nze ingatu baime. Sometimes oti ama webu zanti, if I do this and this, muna angemba amulesewa. Ate, ebise debi singa, iwali kumpuliriza, bamu endowoza nti obula mbuno, ekisera kituka bwachuka.
0: Ino, tibu wankala akali la genu.
1: Abantu abasinga, bali in position zedi indi, nga iti baa subira. Katugereze kubana ife bano ba MP. Eri abandi abaida nga bali kwesimbawo okugezesa kumbe katonda we yatenjira buti bali Kampala ngereza kuba na mauli banda maulire banange mwami swengere
0: ni
1: mwami oje baida aye ebiseera bye bali mu media wazira yaluuzanga kunti basobola okufuuka kyebali
0: abakulembeze
1: oluna ku olwaleero katonda bwabanga yateekateeka ekintu nti kiida kuba ezira asobola kiremesa kyensinga butenda mbula mbwange n'omuntu avaayo nayenda okwekiika mu maiso ag'enjira yange
0: buti kyoba otegere kiri kino kirala mubulamu obwensi tolamu okunooma nti ogundi yeena ali ati

Akali kudachika zina makumi ya satu yuza kavaku sawanya isa machagoru na koru alero nsaba mkirise atuenga tutandika programa wenkanya mbutongole atuina ebalu wa mondamno era tuajikuteko noru na kuhuri gulo omtara omwami ya tuwandi kile baluwa yeso setula gannako wando huza mbajanga wakulira wakao vya jabitia bitambula bitia ate utuwa komekereza oru na kuhuri gulo mwami Dicksoni agamantia inamwe jobu kuru abili mwe satu abazali bwa mukibuga ekyejjinja babazala abaana mwenda era nga ye wakawano mwana wa mukaaga ekyavuddeko lenya abakepeni n'olupapula tuwandiikire akekataka kano akamuweebwa maama kati omugenzi wabulanga ebukojja bakalambidde olumu bakkiriza nti akataka kako olulala bagana nti munnanga omwana ow'obulenzi wano tasanide kubanga baone chayogera. Tuwakomekerezo unakole gulonga itu nyonyula mwengeri mama jialuwalamu. Okubanti ya tuka no kubanga amagwagamu fumitamu bigere. Na inga mama tagawulira. Mama ambu yaliru mwa atude. Atandiko gamba emere mtekeko nyingi. Tulikulia no mugenyi. Bo mugenyi tebamu laba. Wabulanti kusaidi mama kuyari alira. Kwa likawa bantu babidi habari ya ngula bantu wanuwasa setuka nesaidi ya mama na yunga ilikulachi ilikuse setuka orunako lejo atuwa badekebu yende yo aku districti kunsonga za emyoto edresa atuwa lo mkisa guno okweba za DPC Buyende Police Station atuwa lo mkisa okweba za CLO Buyende Police Station mwebale nyo kutuaniriza notukiriza okutuka wetu watuse ensonga za emyoto edrisa basebo nebanyabo tugamenti za kainama za katandi kabutandi za katolera butolere ama adigaba ile muko kumonjira aye kuruwa katonda tuwasebo doku banga mune tutuka yoblonje aye songa tetuwazi kuteko bwensobola okubanga nnyinyonnyola abantu abatuuliriza era ensonga zino zaayongeddwayo mpaka olunaku olwa balaza next sabbit bagamba nti ebiseera ebisinga omuntu kasita agamba sabbit aba muntu mukulu yenze ndi muntu mukulu nkuliridde mu myaka byenda byembirabye ne byendidde mbiridde so munange CLO through the DPC yatugambye nti ensonga za emyoto edrisa zetagamu abantu bali bavunaana oba batali mu mativu nabo ensonga bazibeemu communication gye yakola tiyali so proper abantu abandi asaidi eri gyemulugunyako nga teina kyetegitiya kyeyategeerako wadde nakamuna katono yalagiddwa okubanga adda ku poliisi yebuyende mu butongole ensonga addemu azanje bupya basobole okuwandiika ebbaluwa egenda mu bantu bano baavunaana abekutya.

nze kuba na sente ya somera kujinje sesi ili jimwene ikutoli hotelo aliwe ifenaga kaikumbia saa gadi na alieyo aliwe mkwano gwe isimu mkwano gwa singa isimu ni ya somesa abasa adabu ngabu emba kubali ilibabi tuwa mikonoje ogu ndiyo saa di noni ichi ya manero C5 walukwa distimuwa mimuli ya andao profesa ni ya kusomesa makerere ni ya uembatira vile bulunji mkale mna nga njile mkumbu lemo kumbele nkusubiza mti jeno katumba wamala ali joku umula mna maji ali joku umula ngalina ofisi ya government jarim ngatina minister mna maji ali joku umula ngalino mna maji kuba mga abatono abafuni omukisa yage bubwa minister yaja ku cabinet nikuba mwabana maji abatono abafuni omukisa ogutya maye batemera temera omugati gweiwanga cabinet yabasinga agabadira nchiram nimwe ndoze bukera kunja yongera yabisomuko no meso yakobate katonda ninzani omoffice zwana mu Uganda jeno katumba amala abasinga mutegeere ndowoza dido lyabala mwano duzi jeno katumba amala aba kulubano bo government ya M7 ali joku muzibwa ajidu mirabandi ba police banayibwe ngate ebisere byo niko mandi daidi chuka mti dilinge de nakudino byali daidi chuka mbuto mwenda okutuke nkumiye ibiri John Kisemba agemam okuva ibiri mulale ibiri etanu yali omukulama nikibwa akunga jeno katumba wamala okuva ibiri netano okutuka ibiri kumi na munana ya jeno kale kaihula bano bamajeberere buti jeno kale kaihula mu byafaayo bya Uganda n'omusaada akasinze kuba mudumizi wa

abdumizi ba polisi omulo ni gwango kusoka ona basi bya kagaba twali ku magombe agwo mchala era ikuvugania kubwa umani MP afuna accident bamudukira mchalo yafuna accident nga kwenda bwaluuka bazika mwala wa senior reporter mpoko chali somuna maulirao era mbalao mu grades naso ko na ku basi bya kagaba era yida ni Fred enanga nga yakagama nga no office awo so ensonga ditambula dityo wanobo olingira omukuloni yali commander wa land forces okuva 2005 bweyava bwe bamutola okuba omudumizi wa polisi ya Uganda yeyira kuba commander wa lagu ngadumire je kuitaka tiyali mudumizi weje lya Uganda ekisere kyali adumira majago kuitaka betuwe twogera kuidumizi weje lyo walala atwaliza mu section zidona dona ebitongole ebyo kwerinda byana ngoto ekwe kya polisi ajoka kiri ku mudumizi wacho wenda ulo aye era chona chigwambi ya kwerinda mu bufunze instruction is tidioba era dimaliza nga dikoze bulungi ino butubo yava mu 2005 nga vile okuba mudumizi wa polisi yezi bakuba komando bayali adumireje kuitaka

maino olisa oluyilala bota yechino goga obechocha gasana lala gaguba obagali mu ebituli ebibuno bikuluma bosenya gava mu lusaisai obowuna akanwa sinesa nana habo mouthwashi oja kubangotirira bulungi ono mwagane mu pharmacies Druga shops ni supermarket si okwe tolole iwanga. We wala bafere, tiba kuguza kapusi mkutia na oketa akaduyo. Kaka santi ogula nana mwene, tiba kuguza chifana nanga nana. Nana habo mauthuashe, onea kakasiwa ni National Drug Authority. Mungeri nendala? Iwati wani zibane chifuba, ulina kakoholo kakusumbua nga kakulemeireku. Wokolo ulirobulu miwenda ulo, ulino ulunila nilolo lukulu kutobu takoma. Oka lubiri zibo kuwera, uvo kuniza. Koze sa, lugave kofa and flu syrupo. Onakola kuchifuba, novu kuholo, uvenda ulo. Yaka kasubani National Drug Authority, kale mwaga ni mpharmacies ni drug shop sedi kuli okumpi, okwe tolole iwanga ili ya Uganda. Ate iwati wani zibani ulcerzi. Wegeme, lugave ulcer syrupo, oja kubanga, oterira bukalamo. Mulonji na chohani gunomu denene huwamu biso gwendochi oguli konko. Mulimu ekirisa kote birungo kamala. Mulonji na chohani. Unakumu wa mubili nga mula mvulonji atenga tigujira mondo ire. Akumu wa mutima nga ukubabulonji.

0: info@vu.ac.ug oba admission@vsc.sa.
1: Kwegamba weidandaba watu kana wakowa. Olimo nendo eredo donado na domenye. Sirapi ya yeko ant ulcer. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu. Obwoko chedere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizibu wa munda. Nimwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano ulcer dindi bubi. Mweyambi se sirapu. Eya yeko ant ulcer. Eya

Kala. Akati Diomande. Balage chifanani cha Diomande munku mibiri ikumine satu. Ngejitu fuchene. Bwana mukuru yali nga bwana mukuru. Aye Real Madrid ya kati owai. Ekintu kitobe chiri. So, balage chifanani cha Diomande nga ine miaka munana. Balage chifanani cha Lamine Yamal nga ine miaka

yambale ngaitede chika cha Nick kuvanga mwana muto eranga budichimwe cha Nick na achiranga atoroza enkolagana ye ni Nick ti yakozechi yakomyao enkolagana ye ni Nick yakozechi yakomye yakomye mwezi gwa musanvu omwaka guno gwene enkolagana ye ni Nick yakomye mwezi gwa musanvu omwaka guno so chitegeza nti ajja kubanga tano ne bali bamukolera nenga ito de nunje da machuryo so abasa da Real Madrid bano idukiranga ababa kolerenga ito naba

Yingi niyaka ikeleza mafuta. Atengo mwito guwayo. Mungu amvubulu unji. Iwali kuendo kwefunira. Tukutuku dino. Ne pichi pichi mukash. Oba mchibanda mpola. Watu ukiride. Kuyafisi ya iwe Kampala. Kusa apu lokagua road. Oba kube kunambe no kumane nisinga wo. Note msambu note mukaga. Atanu. Msambu na ibiri. Chinana. Na wa Kevla. Aba kutusiza kutukutuku. Ne piki piki maniole. Editwike vizito.

0: isso.
1: A não puta qualquer aba tu aba o irako. Ok, o curi curu demas. Obviously, nzema soma kumbere yaluo. Ngakumanya geba kulembeza sira bako kuru demas. I want to be very fair. Kuba kuru demas chaliwa ngana lufa chaliwa.
2: Ane yali kulembera. Janda, kuba janda yenda na mbona kungayomba.
1: Kati, kwa nangye nzijia, oba mbile konyumi.
2: Ante olirwao kutu ukawa lewetuli.

0: programming mulimo muzibu nyo abayimbi bali wao nga 10 tewali wo possibility bona bali nakuyimba
1: era bebatese
0: of course we go and support abayimbi bano ba mitima mirungi basobola kuyimbira nga tobayise
2: be walvex mu byona byona byoyo guidance chembo ine chikulu chibaire wotandikire nti bawe bwa kadi edibeta ache batategera nti bawereyi bwa kadi kuida kumukolo kuti amamutente yaterebwa uwo kutya

Ne ya chabazi nga wabusoga. Chinana na muna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.

0: chica.
1: Kube no speed jetu lirumuka.
2: Wanaife! Kaba vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: Sasa abakesi baffe bali ku ground bakyagezaako oyo kunyonyenkereza, but as ye security yetu deployinze era poliisi eri mukolo gwayo.
1: Likolanga radiso wa disitulikiti ya Idinda era asobole okuba ng'asaba abatiyamye mu disitulikiti ya Idinda okwongera okulagana n'ab'ebitongole ebyokwerinda musobole okuba nga mulwanisa emize egiri kwongera okuteesa obulamu bwammwe mu katyabaga.
0: Abali mu kwatira amateeka mu ngalo mbasaba mukomaawo abali mu kuvaayo nga.

0: Greater USAID. So projects nyingi ezebyo bulamu ezazi ngama.
1: Nolwa kasente kali.
0: Alokuwa nti kasente kali America yakasala.
1: Mm.
0: So government yali tekedwa kubanga eyongera kubunji bwe sente zeteka mbyo bulamu tusobola kuzibikira dibuliri.
1: Eriyoli okuba nti yakikatinga.
0: Ha, nero bwobuza. Mm.
1: Nteka teka che ya kule bukao.
0: Tupa inza kubulira. Tupa ngamba ti. Mkama katunda mpa mkwe guangalino. Emiaka mm. nejina wa kumijoka.
1: Yotu jeke ngalo.
0: Omna Uganda ye ya gali.
1: Nizi kubungu
0: ngabu, wa. Ngabu uluwala. Mm. Kwa bukubi simu. Ambulance kununa waka.
1: Mm.
0: Atenge ili muna abasa wa paramedics. Bakutwali.
1: Shitegera.
0: Bile mitu biso boka.
1: Wene nuzange yange. Zisipanyi. Mm. Sipanyi wachi saga kula mtu wabo na abo.
0: Ziwe nakulida. Batu janja bidanga mulifaro spiti ye jinjao.
1: Mm.
0: Nenga mwodi mulimu TV.
1: Mm.
0: Aba janja bi. Ngabanyu waka breakfast. Nebala neche misana.
1: Neche misana. Mm. Naku, bia, naku janja banga na imu sanyu
0: fumuli. Ebitu yabulida wa. Yetu veyo.
1: Taka mbambu edda.
0: Situ.
1: Ulidi zakati.
0: Sembi ya kutuveo wa.
1: Nti edda. Mwaluari mm-hmm. lo. Aga government. Mm-hmm. Ngomutune oboli mkutambla. Ngenjale kuruma.
0: Ucha manolia. Koso
1: kucha manolia. Kube merenga yali ebeda yo. Neka sazi nunganda hangi. Chama yo wajakubu uzawa afumbi deo.
0: Tugendeko ewelwe gwanga.
1: Mm.
0: Abasajja baku three balls. Abasimbi ya makanda mugwanga le Yemen.
1: Mm.
0: Basi nzide.
1: Bagala kuba muntu.
0: E, balikolo bulumbaganyi bungi nyo. Muchondo cha Buwarabu wao.
1: Mm.
0: Eranga unako olwegulo. Bakweseza ballistic missiles. Ne bakuba omwalo gumanyiddwa nga Al-Maraha.
1: Omwala?
0: Omwalo.
1: Omwalo.
0: E, port. E. Port of Al-Maraha.
1: Mm.
0: Baju kubie ne bajisanyao. Eranga bano bola babamaze ekiseera kinene nnyo nga batagetinga amagye g'eggwanga Saudi Arabia.
1: Mm.
0: Kakati okusinziira ku Japan. Edukide mu gwanga lya Iran.
1: Mm.
0: Negati Iran gosobola okugenda n'obusajja ono bwa three balls.
1: Obukakanya.
0: Bugambe bukakane. Because okusinziira ku basajja bano aba three balls
1: mm.
0: bagala kugala akagolo mu lokali akalala aka Dab Mandeb akali ya waguruguru wao waluwao akagolo mu lokali nga Strait of Hormuz
1: mm.
0: no bagala kagala.
1: Baga kagala. Olobaga kuziza nyo kugenda.
0: Bab Al Mandeb bagala kagala.
1: Mm.
0: So Japan eganti Iran
1: mutugambira kubusajja
0: goinzo kutugambira kubusajja buno
1: bokakane butuleke
0: ero kusinza ku prime minister wa Japan yakubide ko mukulembeze munne president we gwanga elya Iran Masoud Pezeshkian nebogera muko naganti ensonge nchajeke nenya
1: neyo nejeke nenya dinga fa batukuba
0: so embera yo echali nzibu kusinza kumbira nga batambula obula goa gavali mugwangi la Pakistan. Juki anti Pakistan. Eba densale nyo okulaba anti wabida wechi wa mirembe wakati wa Iran. Ne gwanga lya Amerika.
1: Amerika, yes.
0: E, kati Iran, kati Pakistan. Edigeza konyo okulaba ngeetuza basajja bano. Badembo gina yu kituwa yu gina kwa anti Iran. Tenza kuda muku esi gaba sajja bano
1: ba Amerika. Because bali batu deko.
0: Aha.
1: Ne bakula nenda gano musajja nazivwako.
0: Nazimenya.
1: E.
0: Otege rembele yu.
1: Mm.
0: So Pakistan gamba anti okutula chukuru. Tuogere
1: mm.
0: wabula chibuzo chiri nti ye omu Iran anakiriza
1: che chibuzo awe wali obuzibu twali tuogera ali ku trust
0: mm.
1: nti emenye kalumu
0: aha
1: aba America ba maloku menya trust
0: tiswa kudawo
1: eh
0: ochegera
1: yes
0: chiringa musajja kwatira mukazi wo mubwenzi
1: atosoba musonyiwa
0: oba musajja sechibote
1: oku musonyiwa
0: asonyiwa mukazi gwo kwatide
1: Buli wajira boti nofu nechiku sumbu.
0: Nukubo bufana.
1: Chichiku jira mguongo. Naka neda, neda.
0: Le mungi atonda awasajja. Awasajja balo uzati bokolo uwenzi chidi okay.
1: Chidi okay.
0: Ne mbaba kazi okolo uwenzi.
1: Kazi wakolo uwenzi. Kwa sinzi lukuso nyiwa.
0: Ina mganda wangi.
1: Hana hapa alinechichamu kumutwe.
0: Mganda wangi.
1: Hmm.
0: Wewe unyanga nyo msajja kwatiro mukazi mbwenzi na musonyiwa.
1: Ne badamu ne batulawo.
0: Ne badamu ne bogira
1: sewa. Musonyi nsonyiwa si chadayo. Stani yanke ya kusanga wa.
0: Obachi sajja sajja no.
1: Obachi sajja sajja se chibote mwenyini.
0: Obase chibote.
1: Yaddala omukwatira golu yinga abote galawo yasigale wabweru. Ombintu bimuwereze.
0: Wali ebintu munsi muno byesagala mungu andage.
1: Mm.
0: Mumuli okwatira mchala wange.

0: Kale tukimunange butandise programu ebintu bizemu lwembo olunakukoba idati lwa mwami kyewalyanga ndi babalukaka mwa b lwemba lwa mwami Leonard Mayinja atyo bwatuingiza programu zimbensi tubakoba nti kuba kuzimba iwanga kwelere buli ekyogero wano niwe kibanga kinengeri ekikunigamu ife tuwongera ku bigambo tuwogera bigambo bizimba iwanga Uganda tunonya Uganda kujja mu maiso soti Uganda kuira inuma tulingira Uganda step ki yeja nayo mu maiso step ki yeja nayo mu maiso twala mu maiso soti kuira inuma ebintu bizemu lwemba lunina message oba kubutambula bwenkulangira bwenkoba nti wali yo kukyalo woli bwetukoba kuzimba iwanga tawe kyalo kyo lowoza mu kuzimba kyalo kyo lowoza mu kuzimba district yolimu lowoza mu kuzimba constituency kigema ku buli omu ti lwemba lwa muntu kinomu ninzo we kitibwa lukaka mwa David Laja kulwa kisa kya Katonda I'm the prime minister for Butembe chiefdom tumaze okwagana n'obwire buno gwetusinga okwebaza n'omukama Katonda asobole okubuzibya nga tukayisa omuka ogw'obulamu togwisa lwa bugayigabo oba maani go nti oli kanyama oli kabode b alina ensonga why you still existing kandeke mwami kyewalyanga balamuse bamala okubalamusa tutambulirawo paka saa tatu ya usiku aye twida kubanga tuyingiza mudakiika dina zisigaire 10 twida kubaku n'abasawo owa Dr. Infla atukobere ebyobulamu tutegeera edaja paka ku saawa 2 ate awo tuyiremu esaawa namba tutambule nimwe nga tulingira ensonga yetujja okuba tutayire ku menza ensonga nkulu ino ekugemaku engemaku abasawo bwe babanga balemaire mu kwediima okwekalakasa bainitanizi iwoba okikoba kuotya tujja kuwa gavumenti yakoba ki ku nsonga d'abasawo bantu bainitanizi ate boona bakoba batya kyewalyanga alamusa abantu tutambulirewo
1: nange mbaniriza nnyo mikwano gyaffe abaluliza abalungi aba 88 katonyeze mukaga Busoga Royal Radio ondi ku mwoyo mwebale emirimu Mayinja abayimbi bano balina obuyimba bwe bayimba Mayimba waliwo akayimba ke yayimba nti oli ayinza okulowooza nti oli bulungi so nga nange siri bulungi okajjukidde akayimba ako kaakati muleke kaaba nnyo muli eyo temuli bubi naye ate
0: akemba kenaako kalina vasi ekoba nti kaba mpola ng'oli mu kisenge kyo
1: ate kaakati oyo mulala
0: gw'okaabire nakuyo
1: oyo musumba
0: okakasa
1: oyo musumba yeyayimba olwate kaba
0: mpola siye Mayinja
1: ng'oli mu kisenge
0: kyo
1: kati kumpi kaagala okufaananamu nakano nti siri bulungi gw'olowooza nti ndi bwe naye siri bulungi
0: kale
1: so n'olw'ensonga eyo bwe tufunanga embeera eteebeereka tubeere bagumu nga bwe tusaba Katonda nga nze wenzuukuko ekiro asobole okunnongoseza embeera
0: amiina
1: muli mutya amannya nsuubuga kyewalyanga muzzaŋŋanda yunusu muzzukulu wa Sibalijja era musajja wa Kabaka ate nga ndi musajja wa ise bantu ndi wano abeebusema na mwampa lya kakayire
0: kyonaakola abaisemena atakumanyi
1: nange ne neyagalirakaawo olidde
0: atakuidya kweta muntu
1: ensi etabuse
0: abaisemena bakusembeiza
1: sebo ng'okyagamba abaisemena ensi etabuse
0: kikyate
1: awalala musisi awalala mataba awalala mundu yeseka mizinga
0: iwe
1: zibomu
0: yetuulire wakuno president Museveni akombye kwerima
1: alayidde nti yatwala
0: abantu agambye oba Netanyahu ayogeraki oba ayogeraki aba UPDF twamaze obayimbula bajja bajja bali kujja
1: bagenda kuba masasi
0: kyembuza ye Netanyahu yabira kuba ki
1: ati Netanyahu agamba ebyo byomwogera ye tajjawo majege tagenda kusetula majje kuvagaza
0: nakagambo kabakobye babakobye nti baide aye nga bamana nti walikuida mu lutalo not for peace
1: tasobola kubanga ye yajja kunonya bahamas abahamas nga gye bali abamulumba lumba ye takiriza takiriza
0: ekyo kubiri nga tukali awo nzembe tidi nga Donald Trump ye na lumba lumba yali mu mutima ogutya abairani abatya
1: Trump, Donald Trump.
0: Alumba ya batia.
1: Anti ya kati ya alumba.
0: Ni wabajoku ni neno niye. Ajabu wazunga walinga linga.
1: Alete ba musamu biboki se nese piche zifumbe mbele. Bo ya ingile nyonyi na abuza abuza. Nalaba anga haba kumiba. Mutuwa rata ita wasi manju. Na ingile chumotoka.
0: Kale katuwa kisente. Muku luwa ingile studio zi atlaga systemu. Mtiyari kwa kaka ile kalamba ne mituwa rata anu. Chwa chita geza anti. Sente da yumwe. Da lukaka umwa tida mamiche wali anga. Milioni namba ne mituwa rata anu. Bogaba gaba mumbantu wa ikumi naba tanu, tuyagana angabili mtu wabu kane mitu walo ikumi ikumi. Kale mnige, geme isimu lio. Kuwate isimu. Nigasta, ibili, muenda, musambu,
1: sita,
0: ndala,
1: chitudemu. Nigasta, ibili, muenda, musambu, sita, ndala,
0: shela ilamu.
1: Nga tuina maanyi.
0: Eta nti katuwa
1: lagala kubanga za
0: po manyi
1: asikobu sisomuka
0: leo manyi mbela jendi muyo jimanyi si akubolira
1: lagala kubanga za
0: asikobu
1: sisomuka
0: owewe yalivoziza nego manyi bwensu
1: la kale nyiga star 2 mwenda musambu sita emu hash
0: chidemu
1: damu nyiga star 2 mwenda musambu sita emu hash Heno ya gamba anga 15.
0: Nyigasta, bili, muenda, musambu, sita, emu, ash. Boni goblonji.
1: Kali.
0: Nobu madirivu, ojia kulia senta.
1: Bakafuru ba dokita. Infla. Abonjala basi indika Gaza.
0: Maji Gaza.
1: Yala basi indike lia wali ya maji Gaza.
0: Abo, nabakukoli laka ayeko, alusasila wabo.
1: Esemu.
0: Na abakugu, nibaka kensa.
1: Sajja baka kensa.
0: Abakufuru meza yeko. Alusa
1: balina
2: sapu
0: anti alusa yes
1: balina science wa ne matira lengamba kali
0: abasa wa nabo
1: Museveni si ano ya
0: basa eh chembe ni kuida kunabo president Museveni bayenda basa sulwe bali bulonji aya ate bana ba mas doctor tujja kumugema mu president gwenkoba tujja kumugema mu lwachi abasa wo babona abona okutoka ku level yo kwekalakaza awa internees abogerwaku
1: mtu agenda longoso mtu musheta ngalinja
0: ngalinda latakulia Ngatali kudia liyali. Chikolecho.
1: Awena waga antu wa the government yeba yangi.
0: Hey.
1: Na era wali wa wenje fulira.
0: Inkwenda go. Hey. Inkwenda mamazi mao.
1: Kali. Jari umu.
0: Ngaweta go kwa mbaku. Mungeri yo. So nganka liku maneliza. Hey. Tuida kupanga tisimo mchalo yo mebo. No yo principal wa Jinja School of Nursing. Mkwano go. Mchala ko zomu limo guwa itendo ni staff ye management. Ya Jinja School of Nursing. Baba bo ingira uo. Boingira wo.
1: Yes,
0: hey, so medo litukula. Nursing school. Ile chilunji bajibala anti mu Uganda.
1: Na kumo kumanyo.
0: Jinja wali. School of Nursing. Eri kumutinde, eri kumulembe.
1: Antigenga muku masawa. Kuma somera makuru wa gaba sawa.
0: Aha.
1: Era haba sawa wanawe wa gaba mguanga.
0: Yes.
1: Baba jawa na
0: jinja. Era, aha. Era mailo chidinga bulimua na ya alienzo kusomera kwa mu Jinja School of Nursing.
1: Banji.
0: He? Eh?
1: Banji nyo.
0: Kale, katuwa andeza haba sawa wa ingila mstudio zi. Tutambule ayenge kigambe kisinga obukulu ni yeko anti
2: lusasira
1: alisa
0: mana abantu abagikozesa kubona bona bayikiriza anti necho tibayira mukugu yabiketo ebyombo bi
1: fetufu na masimu dokita mukubide mirundi emekale tubagamba anti dokito mukubide naye amasimu gakwata mugumikiriza ngako kubanga okuvalo baba ku radio tubawumule
0: tusanga ile
1: yes
2: dokita infla
0: Yeko
2: kuva mu Yeko Organic Management.
0: Yes.
2: Unakurwa lero tuli wano mukunyumya mu twasigala kunyumya mu bunyumya kwa marobozi gano gafuse gatunzi yali gafuse common nyo mu entire eastern region. Okujayo ekinyusi n'ebyafaayo ebiri mabega wendwa de Alsa. Okujayo embeera lwaki abantu bafuna ulcers mukuyita mukulyo bubi. Okutegeza abantu stress related to ulcers spice foods ebisike okulya ebintu ebirimu obutwa bita bitya ulcers njalo kutandika nga mbagama nga majukiza nga my Dr. Infla abanyo mu byafaayo bya science njija nkugamba mbu Australia physician bale masho autuba tutandise tula okalileita jaja mama tatu mwana muzukuru nti ba doctor batandisi
1: kibaba ndo
2: Australian physician Barry Marshall ne Robin Warren nakugamba mu 1982 bavu mbula nti endwa dene ya ulcers, stomach ulcers, peptic ulcers ekozingi bwakauka kabaita Helicobacterium H. pylori. Era ne bakugamba nti akauka kano emabega konga tebanna kavumbula abantu balozanga nga basayansi abaliwo nti stress, spicy foods nebirala ebivaako amawaga nago muki agono buto oluvanyuma bakakensa wano okuvumbula bale yakola atya bale wale ni yagamba nti tukwata akanyama tukajewali awali ebwa tulabe kubanga tula wali webwa tulabe kiki kyalesebwa ne basala wa akanyama kawaita biopsy ne bagenda mu labu ne bakisanga nga ekyamazima mulimu ekika kya bacteria kawaita H. pylori. Then ne bagamba kawuka kano kaleta katya ulcers ne bateka mu text tube omuli amazi ba doctor nanywa ani yanywa masho nanywa agenda okusanga enkera yali amaze okufuna gastritis nga uli lubuto lujudwingo lulinamu alusa nenga yanywede kawuka ako mu mazi nekitegeeza nti akuka nwe kikaita gastritis era kikavaako endwadde yaki ya alusaz nti kiwazaaliwo waaliwo ebyali biwonya ebyo baali bakusanga ebiwonya nga bakozesa antibiotics nga bakozesa empekepeke endala zona naye nga zisine anti acid nga zisinzira kulaba nti zijjawo acid nakutaka kulaba nga baziwonya ebweru naye ngaebba terimala gawona baamaluzuula akawuka ako ne batandika okubanga bakawa eddagala kati olwakulwaleero nkugamba akawuka ke kamu ako eddagala erikyatudde ku ntikko nga lye lisobola okuba kati lipruvinze okubanga lyamaanyi okukawuka akaleeta alusa ne alusa yennyini ne asidi omukendeeza eddagala liri yeko anti alusa kanyanirize Dr. Yeko atandikirawo ali tutandike okulaba abantu baffe babaddewo batya mbulamu bwenseno nga
1: betaasetwangalawo batya.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Ekiseera
1: kyonna.
3: Njagala nnyo okutandika ne salamu eyo ne Namusa ya John. Nga ntwala obuvunaanyizibwa okubajjukiza bana Uganda bampuliriza. Gwakyali omulamu. Wallahi fukamira wansi webaze Allah omutonzi olw'okusobozesa okubanga nti lwaliro kyasobola okusa n'okola emirimu.

0: sawa satu na itanu kwa na no watizo nye namba nkatuko benga bazuka meizi ono ye na kuchi kumiabi na itanu yika olie mwensa udo ana bakoba anti tabo meizi oja mkunguja muna kuchi kumiasatu yiko olie mwensa wana na itanu kwa tanu bakoba anti babanga itaka olitege ikabulunji oliwe vida ndabi waliko labulunji kwa inzo kukungula nensa watanu kunkaga eivu balina katuko benga na anedo mulimu echika echa pele F1 padima F1 baya kubenda ji balina adujani F1 femi F1 green paper kavweli F1 balina kayongo go herbicides sitoko widi kila vyo tibidi mbuka mbintu ngoli kulima vyo bulimi vyo kubanda ntiansi gulituwa gede kudagani vwa mmaduka gaya tunda vyo bulimi gwana gwana mwiwanga masimu Note msambu note ibili. Ibili satu nkagana mwenda 0 na ibili. Waku note msambu mwenda 0 itanu ina mkaga chenda na ibili.
1: Katiba no beba yeko anti alusa sirapu. Ba yeko anti alusa sirapu badja njaba evika vya alusa vyo na. Atera nebabiranga badja njaba evika vyo kukorora. Vyo Kakati no ba yeko anti alusa badja njaba eviketo hatibani. Awa urubuto ruerega uruma okwesiba mu rubuto echienda nacho okwesiba ne gaso yali mu rubuto tebamulabako ate yeko cough doctor yena janjaba bikololo byonna ne mimiro awamu ne senyigo yo olutentezi yeko anti alusa bagamantu weraba basibuddebo alusa oyo yote bamumanyiko bamujanjaba na vira udara. Ate neba yeko kofu doktor na vode bagamba. Ntimuna nge senyiga baibai. Tivamula bako na hivyo msibu de. Bafune kumasimu gano. 0 musambu 0 netano. Anamu tano. Anamu muenda. Atano muemu. Esimu endale di 0 musambu 0 musambu 0 emu. Anamu muenda 18 0 no musambu.
0: Kale bandaba diula motors. Bandaba kulete ili pichi pichi. Chika cha tukutuku. Ido mlembe ilanga nediliku. Nga endogela ya imwe ya bisera bino. Dituika ebizito atenga. Katukobe dikaikeleza mafuta. Balina zongu zungu. Eda sisi bisatu wa satu. Neya sisi bisatu. Neya sisi bisatu. Dabo taya. Zongu zungu. Eye bibidi atanu sisi. Dabo nisingo taya. Zongu zungu che. Sisi bibidi. Ne kwe yongela yu. Kuota ne damasana la ze. ZJ. Eya sisi chikumi ya tanu, baba ni tukutuku dino, nga damlembe ino, elanga, da geze sebwa. Didilaku, nisupe ya taya, yobo elele, hydraulic jack ni toolboxi. Difunika, ni kuchibanda mpola, nga obita, mbanka, okuli, ya Sentinel Banka, Equity Banka, Pride, Mogo, Over Housing Finance Banka. Baganibwa, mjinja wano, kupolisi Barracks Roundabout, eiganga bali ya uo kumashroom establishment limited nga wakavwa kuilu walilo elie na kavule Justinia Hardwaya ya hajimu yangu. Embale bali ya uo Roundabout ya Sleeping Baby baku bile kumasi mgano. Kunoti msambu not chinana ikumi msambu na muenda. Baku noti msambu mnana itanu asatu na andala ikuminandala atana msangu.
1: Kati neno jenye na kampuni enene gagade ezo kujuna bana Uganda itiwa Plant Germany Solars Limited. Ngando bano aba Plant Germany Solars Limited baba lete de fridge kuchivanja mpola umuli eza masanyaze neza solar. Fridge eza masanyaze osasula koe mitwaro 15 zoka eza solar no sasula ke mitwaro 85 no soko sasula nga yobuli wichi kuziba zisigade. Era balina fridge za display nga zirina endabirwamu maso n'obuuma buno obwaju bwe bayita juice dispensers nabo sasula ko kukibanya mpola ogenda onywe ka juice. Balina ne battery za lithium empanga ze nnyo era nga bagamba ti zino ziwangalo kumala emyaka 10 n'okusoba. Era bakuwera ko guarantee wa myaka 2 ng'ogitutte nga teyira wowayi nga wayalingi bakuwa ya bwerere. Osobola okubachalia ku ofisi za bweziri ya Iganga emabega wa polisi enkuru ofune bisingawo era osobola okubakubira kunamba zozengendo basomera eri 0 musambu musambu musambu 10 na mukaga 3 mu 5 0 no 8 endale eri 0 musambu 0 nya 8 mu 2 kaga mu 8 abiri mu 2 eya WhatsApp yino eri 0 musambu 5 nya 5 mu 9 5 mu 1 nsambu mu 5
0: akobati ya omukulu Gideoni au ku district ya Idinda weba loko la, weba ya noku tuenda programu kubo tovwa kuno kuwababili sawa. Nomu kulo mwise kayu madani, gulu medani, wamu taanda dani. Tukula mwise haku mweba leno. Na mwikiza mwami mageme soyo, tulu ilo mbonaku katusubila alio. Chenge mye idagala, liyaba, balina fulu, chifu bachi kuluma, kwa gambo kolo labili sawa, tutu ulaku. Banange, balieze saina honi. Iwali na akakololo fulu einila onizanga tili wayo koze sasaina honi na idagala elija okuonia mangu ilala elanga likolela wo saina honi idagala elidila mumakerenda elanga lilikufama se dona dona blaga shops uliaga naku mila saina honi kwa hile mbla mubo obabulido obulu mga babanga bleme hileku noni yako msa wo ngokopi ya tilidila mumakerenda nislapu idagala nulia kakasi wanichi tongo lecha National Drug Authority. Likolepa mikwano jaifaba zifu wa machuti kozi. Saina honi, haya ganiba mudifoma says ni
1: drug kakachi gende kumbama simu bine visiga deo. Hapa uliriza vanatu wayo budachika ni tubi maliriza.
0: Ok.
1: Nga tuvude.
0: Kali, budachika yiku minaibide tisigaide. Akubati yes, afande katunji Mugadafi bala kisi.
1: Jambo, jambo, jambo.
0: Na vapenda sana. Yes. Vatula mkizewa na vana afande okelo. Au kupolisi bala kisi, sisi kwa sisi. Mm. Then Lubega, phone tracker. Mm. Aliawe, busitema.
1: Afande
0: Samu. Butema, that's butema.
1: Afande Samu na
0: uwe. Then afando, nalika nungu, weka nungu. Lelu yae, dabu yende. Mm. Ebu yende, liyo bala kisi. Biyende.
1: Tumanyi inza kubayo detach.
0: Hey. Mm. Wechitu yu waluka kama wihi ya tundi ni Bilox. Ndoza mo detach. Biyende. I'm also on in Biyende. Hey. Government is wasting money in politics than in health. Uh-huh. Uganda zabu.
1: Iyo na yon songa.
0: Hey.
1: Tumida ku afande wa foli. Na agende bombo.
0: Tumida. Nani afande, afande Emma.
1: Hey.
0: Bukaire. Bukaire good.
1: Afande Bukaire.
0: Afande Uliutia. Emma Bukaire.
1: Jevali.
0: Uvali ino.
1: Kali. Uvali
0: deidala.
1: Data
0: ba masimu. Alright, kunoti musambu ina mukaga atanu munana isatu asatu na isatu. Ni kunoti musambu mukaga munana nkaga chinana nkaga na itanu. Tambulira kwawo mu bwangu ino.
1: Munanga
0: ba dokita kunsonge nkulu wengo musawo na asobola okulwa na lwana kuno kuiza obula mbo omuntu kada kada webugweri.
1: Kakaire.
0: Kakaire. Katsubido oliku weba leino kubaku. Kale kola number one. Kola number emu. Hello?
2: Hello?
0: Yes.
2: Niza mba sadaitu umajio juu ya moku zebu fula.
0: Yes.
2: Mba subiri ya ino wananga. Mba ganda wange mba lengo kule sato kwa mwese jo.
0: Yes.
2: Aye ramba jukiri antiti. Mwela vila ulo mkanga kubangole vila nidita kuchigeni. Yena alikuwe tebu fula.
1: Yes sebo.
2: Mwisa mungu wana kwa achi anabatu ya ambile kuhoku zesa komele. Mani batu supporti inga.
0: Amina.
2: Tuli kuigula ulu mkambi kamisa.
0: Mkali sebo. Maiso.
1: Tuli mkulu.
2: Ati mkulu mkulu mwa. Ala sa ubaba wendele se toruwe nsonga. Mii batu anuwa bango mpa akoma atukilo mkoma. Mii baba mani ya baba mkwa ata ku. Ate ni baba mwa haba mwetaneri inere chika. Mwona nga mkwa ata mga nukutu mwetika.
0: Ok.
2: Ero likubana na baba entani. Mbona badanga ino naba sabobu hile.
0: Mm.
2: Era nga naba doki tababula mu.
0: Kale. Weba leino. Weba lechimo. Ambassador George Ituma. Mm. Ebo fule wange. Na igwile kukola. Yes.
1: Hello sebo.
0: Mama. Hali kula ino yoke na noo yotu je.
1: Hello.
3: Hello.
0: Yes sir.
3: Mwami luka kwa mwani. Nuchuali ya. Mwami kutuweleza.
0: Kale sebo.
3: Ona baba twaula Emmanuel abasinga gube idinga baba lukanga mvacha maundo shuruka inga ni mchibu gaidinda waneno
0: mm.
3: Baba mwami lukaka mwanendo kovilanti eriyo ona levo ajiri kusawa dinonga temu pia ni kwenda nugele gambo vinonga iku alikubi ulira habituse kufulo ya pala
0: me. Yes yogeda
3: muna ebyobula mulukaka mwane ebisinga bukuru aichisinga disappointing am Uganda one baje bayongeze misala eri security eri ba MP eri bani aiwebuza security bali yongeza sente baje kuma bani nga obyobula mu bikira mu
1: itagala abata obateri
3: okubasasula baje kuma bani
1: eyo nayo twikwata keyo gwe
3: ekitegeza abantu abo oyo minister gwe bawaire obukulembeze oba obukulembeze obwo wabatabusobola ate nga dokita mulamba bali omuzi ateketeke ebintu bye bulungi asasula abaana abali mu internship kujja ku main hospital idinda abaana abakuke ayu n'abalikola n'obwire buno n'abaliwo ayi disappointing nga ino abaana abo nga
0: tibalikubasasulaalright webale ino webalile
1: irala sebo
0: ali ku line hello. Hello?
1: What is your take about this?
0: Yes,
1: Sebo. Mkale Sebo.
2: Yajava na Musa Kamandis. Yajava na kuburi ya nti ava na avu nebutu kuduwa disa wana wito ugerida. Bevali maruta dido. Kena mduwari uri ava ni narufenya. Bevali wosa wendo bevakula kono, bevakula kono, noba masente. Na yele lukaka mwanda kugamba. Ndi watu waka kituwa sumaka nimele ya geni waka ita kireba kati. Chikuni chikake chikia mbalangia kisawu nenga plani ya achu ya kudewa mbeske ojukila mwiche wede walo chikileva kari chage ndi
0: mwako kakulakiria ina
2: walo chikileva kari chage ndi mwako uche wede nechigama mbesi di mkwano guwazo nechigama mkwano guwazo uruwavayo wede nechigende iluzula nechigama nangu uriyao nyo mchitu mpare ya mwiki njiwa mtuwala nunecho waduwa alate isaburonji
0: teka chivino kale weba leino na jaja wa wana
1: wabadoe yogera kuminista abane abantu mbawe vitiwa leka gamba chino
0: aliku line hello
1: njogere yote tujaga
0: yes
3: anawa basoga talifo usinze uli ya galiro aso wabawe sendi aso wabasano msala msala na asogiru wako
0: yu kale weba leino baba we kitufu baba we sente weziri
1: ate
0: sente weziri aliku line hello.
1: Yes, sebo.
0: Telela Juma.
1: Mulinda tambula mukatono.
0: Oli mutauni wano toli kuulikana.
1: Tambula mukatono.
2: Na utimuliko.
1: Ah, hatetee sakati.
2: Zendi kutetsa. Ngane yagiye kutetsa kiho kitiza. Aba sawoba bitanirwe ne. Ayambe. Mwana bali omusi balwalo baje musi da kuli yaje ifayambe ife
0: kale
2: kubanga muulize wifi no
0: kale we bale ine
2: mwamiruka kam
0: yes
2: ndiku wachi noti ndi ni mwana na isanga ye ni wa kutala mwaulize ino
1: eba
0: nani
1: na mwana wa na isanga
0: okay ta bwana Juma na mlinda Juma
1: kwa hiyo funanga walunja
0: hata wale mtauni kwa hiyo
1: network
0: ite bankala
1: mtukuga mukasonda wa mchara hajati
0: mchara
1: haja
0: wa nga network ifo kutsumba
1: wali wo network wodanga
2: hello
0: yes
1: sebo
2: mulumba ndi wa bala wendo wa
0: kwa yes
1: yes sebo
2: lokuereza
0: bakulu jamai sebo
2: kaka mon Uganda bakobanti asinga kukola ino na asinga kutakula katono
0: hey
2: achikam abantu basatu omusomet omusawo no muisirikalo wa polisi okulekwa wala wa maje ayo wa polisi aja na alonde emirambe eja abantu abafirire mu byalo abasinga kutokwa katono gavumenti ekole oituwese mu pia milioni ebi satu ngangi byakukula bwa motoka nga abasawo balikula aja na buzibuki so Uganda
0: kale webale ino dachika tuwa ile kutsigaiza baina tubasibule kitofu kya gambye nze ndaba kaliyo sente ezono neka mbitumu bintu ebimu abasa obawebwe sente mwa mchiwali yanga kwata yoyo
1: kale sebo
0: ali ku line maina go hello
3: hello ule
0: hello yes
3: hello
1: wanji sebo
3: webale kuereza chiwali yanga
0: kale sebo
3: ono wa mwitamati okubane bugembe budumbuli ekitiwa cha dokita chafa dola wa ne president wa fali munda dokita omulamba ya Uganda wewe chomwe wale kuwele
0: kale katisembie yono ndoza
1: kale sebo
2: kuna mwisa mnange
0: kale sebo
2: ono ni sale
4: yabunyola atendira kamulinda bulijjo.
0: Yes.
4: Mpaka mwezira kisinga kunuma ng'omuntu wa bulijjo ali kujalali maduma nakungula nga yasira maketi maketi kifulino ali gavumenti eno olutayenda bantu yajja ebintu yabiyisa byona byona yabyonoona bati walyanga batebayo ndokugira mu mbeera eto
1: naye oli ku mulamwa
4: abasawo batufa okwenda esente aye lingirira mps muwese miliyoni ana hapo na mulimo ki rbc mukisano balikufuna miliyoni ikumi sakinki baliko na mirimo ki nenda olingirire eriyo bano bakawo bafuna miliyoni abiri na kinki omwezi omulala lukakamu oli kuredi yawo lifuna obusente sente n'abantu abandi emirimu gyebakola egyekinaku yakola akalimu aye nga kali kugabana sente enkalamu gavumenti eno yapresentisimi netayenda kukola niyako gyakuyisa mu bantu sente omuntu nafuna esente ekingu olibona nga kiwalyanga batufugira batufugira mu bugumi
1: naye nakusaalirwa obutajja tukole
4: ibana mweringirire gavumenti eno gyemwembe ne yemyakanda ngeri kwenda obutala basibatuuse emyakanda ng'abasawo bali mu kyalo munaabandi
1: abaanabasaalirwa
4: amaana okusomesa omwana okufunako kiri obusawo aye ngaiddukira balikuwa abantu abaziramu namakulu sente kamaana omuntu yeyo esente bamulingirira yakunumba bukunumba bute olubaka mwantu ola kuredio
0: kunonda
1: nasaalirwa abantu bebatawa salono kalulu
0: kale sembayo twigalewo
1: alo sebo
5: alo
0: niwa sembayo
5: amagera ge ne mayuge
0: yes
1: sebo chesa munange
0: asembayo wa mawa elo
1: wanji Hello? Jenge deboziri omuchara.
0: Leta yogela, hello? Kale, katubako miyawo, mwena mbaneka mkoo yeye muli. Tuiga ila masimu, tuumbe umbe mwami chwa lianga.
1: Nsonga ze jenja galo gamba.
0: Jigambe.
1: Omusawu uye na wali. Tuoge deba doktor ni haba sawu bona.
0: Bona bona.
1: Mwotade kona bana haba njiga amabwa.
0: Yes.
1: Wakola chaba kwa ata mchi.
0: Bawebo echimala.
1: Bona bawebo echitibwa. Era basasulua kamala.
0: Yeah.
1: Kugamba omuntu atuuze niya nga amanyi nti omulimu gwe yasomerera ogwamumenya at least alina
0: kyafunamu
1: ng'era bw'akola obuweereza buli bwe nkugambye obwakatonda obutumwa obuyitwa owuliddwe kuba abantu bano babasomesa babagamba nti koosi ze balimu emisomo gye balimu it is a calling kakati calling eno at least naffe tugatteko tusanyuse Katonda tubawe
0: kale nenda wumba wumba zena ngatibu seino kuyo mwami chewalianga basa uba no basa uo mbakobi antini professionali uo monsi wana wana egeza kuku izo vlamu ikitegeza egeza kuku luana ni Katonda nga Katonda kwe tove mlamu wensi umesa wini yenkal professional egeza kuku izo vlamu nenda wukuba zaina abali mwistusi mzido basa uo ndo gede kumichala mebo mebo mla viza wano atu wala nansing school ya idinda wano mlimo guwama ni guwa koze Hei tendeke lia liwalituka kutuwa inza kwekiliza nga nilia idinda wano. Nei tendeke liwali ya nsosomeke zemu kwa mwana uo. Sila. So, mwami chivalianga. Gatu umba umba. Gatu umba umba umu alu nasuma maulide. Ensonga, iya basa uo, baintanizi okuongelu waka sente. 100% nji wagila.
1: Babongela
0: aka sente. Babongela aka sente. Babongela aka sente. Batukole kumbulamu. Ula motivu izi wawo. Life has no spare. Esta.
1: Chole
0: anga
1: ya
0: gade
1: nyo.
0: Buda kabachala bakole batia. Yee.
6: Basi kone banya babatu uli dizamba la msizako. Babongela sente.
0: Basi.
1: Babongela
0: koma we. Baba we.
1: Kali.
0: Kale, mtuwe kili zati yetu umule,
1: aye
0: nga oluso gandiko liku obuye, tili liku? Muleku, mbawu lisobu ila wano, yegoli mioluso ga, ambichi, maga, ambi, nachi, yebiko iko, wabibu uzoba ila mbulu nji, ba tege kufasa wano, ina paka sawe ili mkaga, wajida kubagulida. Aje okuwa angula chapa, chaitaka, aje nacho. Omwana wuna atu usem studio mumbeda, katuba game yifu tujire. Bye bye, for now.
7: Okuve mambia lwesaze okutuse njuba lwegolobye gano giga kakasidwa mu lunaku wano ku 88 akatonyeze mukaga busoga Royal Radio ondi kumwoyo
6: bana imbani lisa ko kuchi nana muna na katunyeza mkaga busogare radio eda chikiria muyoka imazo kubangati wakana isawa esatu izaka woza masiga musibi mtendo bana fabalunji amuna angeno akadeka mawulide akakasidua mulunaku nana habo mauthi washi akadeka wateka muensimbi lunaku luwa kusatu enaku zo mwezi Zili 12 ate omwezi tuli mu gwa 8 omwaka 12 abiri mukaga maulya tuina manji ddala era nsabo tule butuzo kalire kubanga binji betugenda okubanga watu tukoonako toseguka mugasa weno yensa mnakoche omzira nyonyi na nyombi Esther.